0: manye de deo.
1: Hallelujah.
0: Adansia na wo pe no. Ye bi bi ti adansia ni se wo pe bi.
2: Hallelujah. 0244 86 22. And a 25. 0244 86 22.
1: I want to hear your voice.
2: And a 25. So obisi wanji bibi niya. Yadi yeti bibi dipa. Konyanku pondi bibi neba asasi. Yuyase na hokwa. Kiyadan kiyentu punu. Ano pa yeshim ewa kwa shima being too complex. Kwasima being too complex. My number ni 0244 86 22 and a 25. My number ni 0244 86 22 25. 0244 86 22 25. Nyanko pobo ano pa yeshim ewa kwa shima. Kwasiman being too complex. Kwasiman being too complex. Na onyanko pomba ye nyame na misuma ye na kuwa. Bibiye telephone number na tum. Sesia ime fakos. Nipa mienu tumiensa pe. Mewye meko. Bikwa anu payi. Ampayi.